0: Nai.
1: Wai finya ni lakin, kinto finya chaliwa. Pela finya chaliwa nai, pela finya chaliwa nai.